0: Deliver.
1: Deliver up na.
0: Liveride Pro.
1: Mabibili ang Liveride Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
0: May Silimarin,
1: may multivitamins pa.
0: Yan, ang Liveride Pro.
1: Tulong sa pangangalaga ng atay.
0: Liver up na tayo
1: with Liveride Pro.

0: 1FM! Uy! 1FM!
1: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: 1FM.
1: 1FM.
2: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
3: Drink light, live light, sounding light.
4: Drink responsibly.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaaring itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro! Liver up na tayo! With Liverate Pro.
8: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
9: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: 96.1.
11: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check, 9:15.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
6: Pambatang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Tuhod! Siko! Baywa!
9: Aray!
8: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, Multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
13: FM. All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: You're only one.
1: You're only one.
0: You're only one.
2: One FM. You're only one FM.
0: Ang nag-iisa para sa iyo, Kawan. One FM.
3: One FM.
0: You're only one.
1: We, One FM.
4: Time check 9:30.
5: Time check brought to you by M. Lulier.
4: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
6: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex.
10: Ang batang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sunit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly. Bawat patak, masarap, suabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
5: Song being sponsored by M. Lulier.
4: This song is brought to you by Red Horse Beer, kasanggamo sa relax sarap.
1: You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM! 1FM!
1: Time check, 9:45.
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaaring itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
9: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
10: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Pa-order pa po!
8: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
10: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan!
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! For no Alaksan Extra.
15: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM.
1: Time check. 10 o'clock in the morning.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan, ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
4: Good news! Sa MGold year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
5: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon. Natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan, ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
1: It's that day of the week again. And we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday. From sunup till sundown. We're glad to be a part of your routine. For now and forever. Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check. 10:15.
2: Red Horse Beer. Masarap. Suave sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasanggabo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suave, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May silima rin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
11: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: FM.
1: Number one. Time check. 10:30.
2: Time check brought to you by M. Lulier.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
4: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
5: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasanggabo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
10: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Song being sponsored by M. Lulier.
3: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
11: One FM.
12: You're listening to Mellow Thursday on One FM.

0: 1FM! 1FM!
1: Time check, 10:45.
2: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: Radio Filipino Media Group. Okay? So, sa mga hindi pa ho nakakapag-subscribe, please subscribe. Ha? Sa YouTube, sa Facebook naman po, mag-follow na kayo para tiyak updated kayo sa lahat ng kaganapan dito po sa ating programa. Gayun din sa iba pa mga programa ng Radio Filipino at 1FM. Of course, nandyan ang ating professor on air kasama si Prof. Willie Perez. Ating araw po yan ang Sabado. Gayun din po ang Balagbaga. Napapanood din po yan via YouTube and sa ano, via podcast, no? So, sige mga kabahagi, huwag mahihiyang mag-message sa amin. Ano? Ma-appreciate ko po kung magme-message kayo, makikisama kayo sa ating talakayan, at kung kayo po ay magpapahatid ng mensahe, please let me know kung saan po kayong lugar, saan po kayong syudad, kung dito sa Metro Manila, kung nasa probinsya naman, saan din po kayong probinsya, dahil tayo po ay Laganap, Luzon, Visayas, and Mindanao. Oo, sa pamagitan po yan ng mga provincial stations natin na nakakalat, ha? Sa iba't ibang panig po na ating bansa. Of course, nandyan ang DZYL Mindoro, DYRBIL Cebu, DYRL Bacolod, DYRM Dumaguete, DXCO Cagayan de Oro, DZLT Lucena. Maraming daw nanunood daw, nakikinig sa atin dyan. Ha? And of course, sa DZTC Tarlac, of course, andyan din po ang mga magaganda rin mga programa na mapapakinggan ninyo. Sa DWPR Dagupan, hello din po sa inyo yung mga naka-monitor dyan. DWRL Legazpi, DWRN Naga, DXGS General Santos. Kamusta na kayo, mga taga-Jensan? Kamusta na ba si Mama Lagura? No? Ayun, pamintuan. Ako, sana po ay nasa maayos kayong kalagayan sa mga oras na ito, Madam. Gayun din po mga nakikinig sa atin sa DXOC Osamis and DXCO Cagayan de Oro. Ay, DXOW. I'm sorry. DXOW Davao. Okay? By the way, dun sa mga gusto po maging updated lagi sa mga news, we have a separate platform for that. Yan po yung Radio Filipino Digital. Okay? O yun. Parang kanina, kulang yung pangalan binanggit ko. Yun, si Ma'am Janet Lagura Pamentuan. Hello sa inyo, Ma'am. Kamusta na po kayo? Gusto ko pong malaman ang sitwasyon nyo dyan sa Jensan at sa iba pa hong mga provincial stations natin. Okay ba kayo dyan? Ayan, pagparamdam naman. Hello po mga kabahagi. Gayun din po yung mga nakamonitor sa atin via Facebook and YouTube. Sa tuwi na po, si Uno Maki ng Hong Kong, isinishare pa yung video natin. Kasama niya ang mga OFWs natin dyan sa Hong Kong. Hello sa inyo. Gayun din kay Karen Mendoza Pama ng Caloocan City. Kay Helen Bicina, Caloocan City pa rin, kabilang Caloocan nga lang. Diba, no, kabahaging Helen? Of course, Tony Rock ng Texas, US of A. Binabati rin natin ang mga Coffee Bean Team Mommies. Of course, nandiyan si Mommy Cheryl Samonte, Mommy Josie Cinto, Mommy Elaine, Mommy Annabel, Mama Ana Caballero, Mama Vicky Naharo, ayan, si Daddy din, si Daddy Raymond Lazaro. Kamusta po kayo dyan sa Pampanga? Ayan, ako ha, sige po. Ha, paramdam lang mga kabagi, tulad na lang nitong ating isang bossing, John Ray Gordoves, saying good morning. Good morning. Ha, sige po ha. Buka pa notes. Ano na, kamusta ka na dyan? At si Angelo Reda, parang ilang araw na Vincent. Hindi nagpaparamdam ang Vincent, ang Angelo Redahan natin. Angelo, kamusta ka na dyan sa Malolos, Bulacan? Kasama si Nanay Emma Redaha. Oo, yung mga taganitan yung din, ha? Oo, Laylani, kamusta ang mga minamasahin mo dyan? Ayan, physical therapist kasi siya. Yung mga na-stroke ba? Ayun. Oo, pinagagaling yan. Tinutulungan gumaling ni Laylani Salvio Villarosa. Sige, magparamdam lang kayong lahat. At eto na muna, unang update natin. Ha? Mga kabahagi, umakit na po sa 47 kung kahapon binanggit ko is 45 only. Nadagdagan ng dalawa yung bilang po ng nasawi sa pagtama po ng magnitude 7.8 na lindol dyan po sa Mindanao. Yung po yan sa tala ng Office of the Civil Defense. 689 naman po ang napaulat na sugatan habang meron pa hong 31 na nawawala. Sana naman, kabahaging Francine, itong 31 nawawala na ito ay wag makabilang dun sa idaragdag na naman ako, ha, na bilang po ng nasawi. Sana, no, ha, ay makita ito. Wala sila sa pinagguhuan, kunda, kumbaga parang napadpad sila sa ibang lugar, no? Sa kanilang pagtakbo, ha? Sa kanilang pagkataranta, ha? Matapos po itong matinding paglindol. Okay, eto naman, update tayo. Isa rin sa malalaking kaso na iniimbestigahan talagang pinagtutuunan po ng pansin ng ating mga otoridad, hindi lang po ng mga ng Philippine National Police, hindi lang ng NBI, even po ang mga nasa Olympics Committee, no, yung mga nasa sports association natin. Ito po ay may kinalaman po, no, sa dalawang basketball players ng Ateneo de Manila. Inanunsyo po ng Ateneo de Manila University ang isinagawang wake mask para po sa atletang si Rene Baterbonia ngayong alas 6 po ng gabi. Ha? So, June 11, 2026, ito po sa lahat po ng mga nais magbigay galang, ano, magbigay respeto sa labi ni Baterbonia, na ito po'y kasamang nalunod na ng isang kanyang ka-teammate, no, na si Divine Adili. Ayan, so doon po sa nangyaring team building. Ano ba talaga? Yan ba talaga, Francine? Team building? Dami, di ba? May team building o di kaya merong training, no? So, yun po. Ano nangyari dyan po sa Dibakulaw, Aurora. So, doon po sa mga gusto mag-pay respect sa kanyang huling labi, nandyan po ang wake sa Arlington. Okay? Alas 6 ng gabi po gagawin, ha? And ito po, iuuwi naman yung labi ng atleta sa Agusan del Sur bali one day lang, no? One day lang po ang papapasilip, no? Ang pagburol po dito ho sa Manila, and agad-agad ay hahatid ng Agusan del Sur. Kung matatandaan ninyo, itong bata na ito, doon naman talaga. Ganyan yung nangyayari pagka kunyari na nakita ng scout, no, na scout siya, na magaling siya, kinukuha siya ng isang malaking universidad para maging kanilang atleta, no, kinukuha. So originally siya po ay nandoon sa Agusan del Sur at ibabalik po sa kanyang pamilya. Samantala, ay giniit naman po ng pamilya ni Baterbonia na may mga tanong pa rin silang hindi nasasagot kaugnay sa insidente, kabilang na po ang napaulat ng mga pasa sa katawan ng atleta. Oo, that is why ang pamilya po ay humiling, diba, no, ng autopsy. Actually dalawa po ito, no, si Adili at saka po si Baterbonia, na hiniling po na isailalim po, no, sa autopsy para malaman ano ba talaga ang ikinamatay ng dalawang ito, pagkalunod o ibang dahilan, kasi dahil po dun sa mga pasa na nakita po sa katawan nung ma-recover po ang labi nitong si Baterbonia. Okay, so ayan yung kompletong update natin, ano, tungkol po dito sa dalawang atleta ng Ateneo de Manila, no, mga basketballista ito, no, na naglalaro para sa team ng Ateneo. Nakakalungkot kasi sa totoo lang ho, nung na-check natin yung records ay talagang ang ganda ng record nito sa probinsya ni Baterbonia. Kaya ho, nung kinuha ho siya para maglaro sa Ateneo, talagang promising, no? Promising yung kanyang career. And sana, no, kung hindi nangyari itong trahedyang ito, eh baka, ano pa, nasa national or di kaya international basketball pa sana maglalaro itong batang ito, no? Sa murang edad ay nawala, no, siya. So, okay, so, oy, may message si kabahaging Tony Rock, nagparamdam sa atin. Ayan, si Tony na mula po sa Texas, US of A. Hello, Tony! Ingat-ingat! Mga kabahagi, magpo-pausal tayo for a break. Magbabalik ka agad ang serbisyo Tortodo!
1: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo todo-todo.
2: Serbisyo todo-todo.
3: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasubaybay sa balita sa radio, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawi sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan. Online at on air, expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
4: Balagbagan na!
3: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay mga kabahagi, pumapasok na po tayo sa second quarter ng ating programa, ang Serbisyo Todo-Todo. At habang inaantabayanan natin ano, yung mga magigiting nating tagapag-ulat mula sa iba't ibang probinsya po ng Radyo Pilipino, yung mga provincial stations natin, ano, bigyan ko lang kayo ng background, lalong-lalo na yung mga kabataan, ha? Siguro mga nagre-ready sa school, yung mga papasok na mga after lunch. Eto, bigyan ko kayo ng idea, baka mamaya, sabihin nyo, ma, walang pasok bukas. Sabing ganon, di ba, no? Tapos, oh, bakit walang pasok? Hindi ko po alam, yung sabi po ni ma, may walang pasok eh. Ay, teka muna, dapat ha, malaman ninyo ang dahilan kung bakit ito ay dahil sa pagdiriwang ng ating bansa ng Independence Day or yung nga pong tinatawag na Araw ng Kalayaan. Ako mamaya, very interesting po ang topic natin, ano? Para sa mga hindi pa ho nakakaalam, bigyan ko kayo ng backgrounder. Saglit na saglit lang, kabaging Francine. Ano? Ha? Alam niyo po ba, itong Independence Day is yearly, ito po ay in-observe natin ng June 12. Pero, ha? Trivia tayo. Dati, ito ay ipinagdiriwang natin ng July 4. Ha? It is in line doon sa Independence Day ng Estados Unidos. Ha? Oo, 1960s yan. Ha? Yan ang ino-observe natin. Not until 1962 na ito po'y binago ng ating Pangulong si President Diosdado Macapagal. At eto nga ho, na iminove niya ng June 12 ang ating pag-oobserba sa Araw ng Kalayaan. So, ito ay bilang in-emphasize niya nung 1898 Declaration. Ako mamaya pa, may dagdag pa tayo dyan, ha? Pero ito na muna, ha? Ulat na. Ulat muna na tatanggapin natin. Baka mamaya ay mabulilyaso na naman ang signal. Ito na isang double ng DZLT Lucena. 1,500 child development workers sa Quezon Province dumalo sa kanilang General Assembly. Tony Sandoval, Ibagi na yan.
4: Umabot sa 1,500 ang mga Child Development Workers o CDWs mula sa iba't ibang bayan sa Lariwig ni Quezon ang dumalo sa ginanap na CDW General Assembly sa Quezon Convention Center sa lungsod ng Lucena. Naging bahagi ng naturang pagtitipon ang opisyal na panunumpa sa katungkulan ng mga bagong opisyal ng Association of Local Social Welfare and Development Officers of the Philippines Incorporated Quezon Chapter na pinungunahan mismo ni Governor Dr. Helen Tan. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ng gobernador ang plano para sa karagdagang pagsasanay o further training upang mas mapalakas pa ang kapasidad at kaalaman ng mga manggagawa sa mga daycare center. Bukod sa pagsasanay, tiniyak din ng gobernador na patuloy ang pagbibigay ng kapitolyo ng insentibo para sa mga CDWs na itinas na sa 15,000 mula sa dating 12,000 pesos. Paliwanag ng gobernador, bagamat hindi madali ang pondo at marami rin sektor ang mihiling ng kahalintulad na tulong, sinisingap naman ang pamahalang panlalawigan na maging inklusibo ang mga serbisyo para sa lahat. Ibinahagi rin ng gobernador ang ilan sa mga pipeline projects ng kapitolyo para sa hinaharap. Kabilang rito ang pagtatayo ng mga pasilidad para sa mga kababaihan at kabataan, katulad ng bahay pag-asa para sa mga children in conflict with the law o CICL, gayon din naman ang mga planong crisis center or parents at home for the aged. Sa pagtatapos sa kanyang pahayag, nagpasalamat ang gobernador sa ALSWDOP sa paggagawad sa kanya ng pagkilala bilang most outstanding governor sa larangan ng social services. Mula dito sa DCLT at 98.31 FM Lucena para sa Serbisyo Todo-Todo, ako si Tony Sandoval sa among Panig na Mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo Todo-Todo.
0: Maraming salamat, Kabahaging Tony Sandoval. Uy, napakaganda ng signal ni Kabahaging Tony ngayon na tuloy-tuloy at klarong-klaro. Maraming salamat naman. Samantala, ayun, balikan ko lang. No, baka may nagtataka sa ano sinasabi ni Miss Met na July 4, ha? Tapos minove ni Pangulong Macapagal. Actually, mga kabahagi, no, ginawa niya ito upang bigyan ng diin etong deklarasyon ni Emilio Aguinaldo. That was June 12, 1898. 'Yon, ha? Kaya nga po ngayon na tuwing June 12 yearly ay ino-observe natin ito. Ano ba usually nangyayari? Actually po, sa pangunguna po ng ating gobyerno, merong mga ano no, parang pagtataas muli ng ating bandila, no, iwinawagayway nito sa ilang mga importante or very historical parts of our country, 'di ba mga kabahagi? No, and meron din pong mga kumbaga sabi nga similar celebration across the Philippines including Bataan, Quezon City, meron din po sa Caloocan, ayan yung mga monumento ni Bonifacio, ayan. So yan po mga kabahagi ha. Ngayon mga kabataan, walang dahilan para sabihin ninyong hindi nyo alam kung bakit walang pasok bukas sa June 12 Independence Day. Samantala, update tayo. Extended hanggang June 30 ang paghahain ng tax returns, pagbabayad ng buwis at pagsusumite ng mga kinakailangang dokumento sa Bureau of Internal Revenue. Ito ay para po sa mga taxpayers sa mga lugar na apektado ng 7.8 na magnitude na lindol sa Mindanao. Uy, dapat ano yan ha? Dapat klaro yan ha? Baka mamaya sabihin kasi yung mga nasa Metro Manila extended. Hindi pa rin papatawan ng multa, surcharge o interest sa mga taxpayer na makakapagsumite at makakapagbayad sa loob ng extended tax deadline. Sakop ng extended tax deadline ang mga taxpayer. Makinig kayo, ha? Sabihin ninyo, ako ang may kasalanan kung bakit late kayo magbayad. Eto po ang mga residente specified, ha? General Santos City, Sangarangani at South Cotabato. Yan po ang mga nababanggit na kung saan po ipatutupad ang extended tax deadline. Okay? Ha, ito po ay alinsunod sa Revenue Memorandum Circular 62-2026. Samantala, layo naman ito na bigyan ng karagdagang panahon at ginhawa ang mga apektadong mamamayan maging ang mga negosyo sa nasabing lugar habang nagsasagawa po ng mga hakbang sa pagbangon muli dahil po sa matinding epekto na ito ng lindol. Yes, no, hindi lang po mga residente, maging ang mga negosyo ay apektado po. Kaya at least ito, may tax relief na binibigay po ang Bureau of Internal Revenue. Sa iba pang balita mga kabahagi, ito'y karagdagan pa rin ano, dito po sa kaso nila Rene Materbonia at ni Adili. No? Ito po yung mga atleta po or yung mga basketball players ng Ateneo de Manila. Inilabas na ang official na post-mortem report. Ito na yung sinasabi ko kanina na humiling po ng autopsy, no, na isa ilalim sa autopsy. Itong pagkamatay po ng Ateneo basketball player na si Rene Materbonia na naglalaman po ng naging sanhi ng kanyang pagpanaw. Bati po sa pagsusuri ng examining physician. Ayon sa ulat, susuriin ng PSC-led panel na binubuo ng mga kinatawan mula po sa UAAP, SBP, CHED, of course, dahil merong ano eh, no, involved na school, which is the Ateneo de Manila University, at gayon din po ng NYC, ang mga natuklasan upang matukoy kung kinakailangan pa ng karagdagang investigasyon bago ganap na ilabas sa publiko ang buong report. Ayan! Kaya kanina nagulat ako. Sa umpisa, tapos na pala. Pero ano yung balita? Ano yon? So, eto nga po mga kabahagi. Huwag naman sanang magkaroon ng gatekeeping. Ha? Huwag naman sanang merong hocus-pocus na mangyari dito po, no? Sa gagawing ito. Kasi ang ano nila is susuriin pa muna, no? Bago ipalabas sa media, bago ipalabas sa publiko ang tunay na dahilan ng ikinamatay nitong si Materbonia. Okay, so antabayanan po natin ha. Ano ba ang tunay na dahilan ng pagkamatay? Is it pagkalunod? Is it something related to hazing? Hindi naman siguro, no? Wala naman sigurong ganyan sa mga basketballista natin na nahahawa, no? Na nagkakaroon din ng mga ganyang hazing na naririnig natin sa mga training ng Philippine National Police at saka ng iba pang mga ano to, ng mga iba pang grupo, no? And the fraternities, okay? Samantala, ito, hindi magandang balita para sa mga kabahagi natin dyan sa Valenzuela. Kanina nga pong umaga ay nasunog itong commercial area sa Paso de Blas sa Valenzuela City. Ito kitang-kita ko to pag dumadaan ako lagi ng papunta ng Bulacan, 'di ba? I'm sure nadaanan to nila Francine, nila Kathleya, 'di ba? They're coming from Bulacan. And tanong mo talaga pagka dumadaan ka ng expressway, itong Paso de Blas na ito. Napakataas nito, di ba? Ha? Oo. So, ang natupok po rito ay ilang mga stalls at tindahan po sa loob ng Valenzuela Gateway Complex. Mga kabahagi. And sa akin pong pagkakaintindi, no, sa ating monitoring kanina, ay inabot ng limang oras sa bago tuluyang pong maapula yung sunog na yan dyan. Dahil ho, sabi nga ay may mga stalls, may mga... At that time po, mga kabahagi, ay hindi pa ho ganap na open, no? Itong Gateway Complex. Kasi it happened around 7 o'clock. Ah, tama ba? Ah, hindi. Parang 5 o'clock in the morning, parang ganon. So, yung ho, ano, ang nangyari, 5:59 a.m. to be exact. Ayan. So, isang minuto bago mag-alas 6 ng umaga, nangyari po ang sunog, mga kabahagi. Inabot po ito ng ikatlong alarma, ang sunog na yan, bago tuluyan pong maideklarang contained, ano. And, talagang marami pong mga kagawad ng pamatay sunog ang talagang tumakbo, no? And medyo nga nagtagal lang, no? Medyo nagtagal ang ang pagpatay dito sa sunog na ito. Malungkot para sa mga negosyante dahil I'm sure marami po ang naapektuhan yung mga merong pumpuesto doon po sa loob ng Paso de Blas Gateway Complex. Samantala mga kabahagi, magpapos tayo for break. Magbabalik agad ang serbisyo Tortodo!
1: Sa problema mo, may karamay ka.
5: Serbisyo Todo-Todo.
2: Serbisyo Todo-Todo. Mga balitang mahalaga sa siyudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
6: Fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaaring magbulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mo pagkakatiwalaan ng source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radio Pilipino Media Group. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo.
7: Radio Pilipino.
8: This is it!
9: The TV you've been waiting for is finally here.
10: Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay.
9: Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer, at certified unpacker.
10: Ang balagbag niyong ate,
11: Tuesday Vargas.
12: Tuesday Vargas.
9: Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1FM.
12: 1FM!
6: Muling nagbabalik
2: ang serbisyo todo-todo.
6: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay, mga kabahagi, balik po tayo dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo at pumapasok na nga po tayo sa second half ng ating programa. Again, mga kabahagi, kung meron nung kayo mga katanungan, may kinalaman sa ating napakagandang topic for today, which is Independence Day, mga kabahagi, na taunan po nating isine-celebrate, ipinagdiriwang tuwing June 12. Kaya mga kabahagi, no, eto ho, ha, ano nga ba ang concerns ninyo? Ano nga ba ang dapat na maisip, lalong-lalo na ng mga kabataan natin ngayon pagka sumasapit ang Araw ng Kalayaan? At tanong ko rin ko sa inyo mga kabahagi, mga nanonood sa atin, ano, or nakikinig, ha? Please, oo, kung meron kayong access ngayon para makapag-text o di kaya mag-message sa atin, ano, sa inyo po, sa inyo pong sarili, nararamdaman niyo po ba, no, na mahalaga itong pagdiriwang pa rin natin ang Araw ng Kalayaan? Yan, sige nga. Nako, merong iba sabi, oh naman. Tapos pagka tinanong mo, sige nga, paliwanag mo nga, bakit? Basta, ganun na lang eh, diba, no? Okay, so maganda po na mapag-usapan natin ito. Lalong-lalo na po, ano, sahanay po ng mga estudyante. Ito ba ay bagay na binibigyan diin pa rin sa mga asignatura, no? Ito ba'y tinuturo pa rin sa eskwelahan? Ayan, binibigyan diin, no? Bilang bahagi po ng ng ating pong history. Ayan. So, mga kabahagi, maswerte po tayo dahil nandito po sa ating alternative communication ngayon ang mismong Historic Sites Development Officer ng National Historical Commission of the Philippines, sa ngalan po ni Mr. Eufemio Agbayani III. Kabahagi, magandang araw sa iyo. Welcome dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. Met Minion po of Radio Pilipino.
13: Maganda umaga po, Ma'am Met, at sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood.
0: Yes, at welcome back. Naku, nagiging suki si kabahaging Eufemio pagka history ang pinag-uusapan natin, di ba? Okay, so unang-una, Happy Independence Day sa iyo, ha? O kabahagi ang tanong, kung wala raw araw ng kalayaan, ano kaya ang Pilipinas ngayon? Ayan. Para sa inyo, kabahagi Eufemio, ano ang iyong tugon dito?
13: Alam niyo po, medyo mahirap sagutin ang tanong na iyan, especially sa amin na bahagi ng history. Kasi yan yung tinatawag namin counterfactual. Para kaming napipilit na mag-imagine, ay yung trabaho namin usually ay i-recreate yung mga pangyayari sa kasaysayan batay sa ebidensya na meron at aktual natin hawak. Kumpara yan sa pag-alimawa, nagugulat tayo, ano kayong mangyayari? Pero as part of the attempt to answer that question, maganda siguro pag-usapan natin, ano ba yung pag sinabing kalayaan, ano ba yan? Meron kasi tayong tinatawag na political independence, no? Yung pinroklama natin noong June 12, 1898, ayaw na namin maging bahagi ng ibang bansa. So kung wala yung June 12, 1898, chances are that we are still part of Spain or maybe na-overrun tayo ng mga Amerikano kasi nga mayroong digmaan sa pagitan ng mga Espanyol at Amerikano noong panahong iyon. Isa ring posibilidad, no, na kung wala ang June 12, 1898, wala tayong turning point in which mayu-unify yung ating bansa. So posible, at isa sa mga options sa mga Amerikano noon, ibibigay ni panila sa ibang ibang bansa, yung ibang bahagi ng Pilipinas, baka yung British na overrun na yung Mindanao, katulad kung paano nila na take over yung Sabah nang ipaupa ito ng Sultan ng Sulu. So that's one possibility. Or, at ito ang gusto kong isipin, maaaring hindi natuloy ang araw ng kalayaan sa June 12, 1898. Pero kung titingnan natin yung ating kasaysayan, patuloy yung struggle ng ating mga ninuno para maging isang malaya at nagsasariling bansa. So kung maaaring hindi matuloy si June 12, baka maiba lang talaga ng petsa. Kasi actually, kung pibilangin natin yung mga proclamations of Philippine Independence, hindi first si June 12. So sina Bonifacio, meron na silang sigaw ng kalayaan sa Pamitinan Cave noong April 1895 pa 1896.
0: And then
13: of course andyan yung sigaw. Dyan po yung sigaw sa Pugad Lawit or Malitawak noong August 1896. So yun, posibleng iba. Yung nag-take over, posibleng pero patuloy na lalaban yung mga Pilipino para sa kalayaan.
0: Ayun.
13: So yun yung political independence. Of course, iba pa yung personal freedoms natin na kasi kalayaan. Na kapag kung wala yung June 1898, baka walang push o hindi nagkaroon ng push para ipanalo itong mga personal freedoms na ito. Yung kalayaan magsalita, kalayaan manampalataya, kalayaan sa malayang pamamahayag, kalayaan na maging bahagi ng organisasyon, no, na ito yung ina-enjoy natin as individuals and as a society.
0: Yeah. O kumbaga parang ano, no, kabagi Femi, parang ito yung ano, ito yung kumbaga yung unang naging daan para yung iba pang may kinalaman sa pagpakikipaglaban natin sa independence sa ibang forma ay naisulong natin because of this. Ayan. Ako, may mga gandang question dito, ha, mula sa ating mga nakikinig. Ayun. Anong masasabi mo dun sa mga haka-haka o misconceptions daw tungkol sa Independence Day ng Pilipinas na pinapaniwalaan pa rin hanggang sa ngayon? Ibig sabihin, ito nag-message sa atin or nagtatanong sa atin ito, parang guni-guni lang ang Independence Day. Tama ba yan? Ha? Anong masasabi mo dun sa nag-message sa atin na yan? Hindi siya niniwala. Misconceptions.
13: Siguro, dalawang elemento yan. Siyempre, isang bagay yung hindi ka maniwala na may nangyari sa bahay ni Aguinaldo noong June 1898. Ang hirap noon kasi meron tayong ebidensya niyan. Meron tayong mga witnesses na dyan po yung akta ng proklamasyon na yung original ay naka-display ngayon sa Permanent Gallery ng National Library of the Philippines.
0: Yes.
13: Kasama na po yung diary yung ang sabi nga nila, Starbucks planner ng Aguinaldo. Nandun yung notes niya na dinala yung patawat at dinala ito. Ang nakatuwa nga po, actually nangyari siyang hapon, 4:20 p.m. Iba doon sa usual natin na naiisip na umaga, kasi umaga tayo nagpa-flag racing.
0: Kaya nga. Oo. So hapon.
13: Totoo na may June 12. Maraming witnesses at nai-report din ito ng international media na may nangyari sa tao. Kaya rin special si June 12. Kahit sabi ko nga kanina, hindi naman ito yung first time na nag-hayag tayo na gusto natin ng Himalaya. Kasi ito yung first time na open, hindi tayo pinipigilan ng mga dayuhan na nag-declare tayo ng independence. Yeah. Na hindi tayo nahihiya na ay baka sugurin tayo ng mga Espanyol. Oo. Walang ganon.
0: At walang hindi patago. Hindi patagong ginawa.
13: Yeah, exactly. Pero, syempre, iba yung tanong na totoong bang malaya tayo?
0: Yeah.
13: At yan yung patuloy na pinag-uusapan, hindi lamang ng mga historiador, kundi yung mga social thinkers. Meron nga kumakalat na kasabihan na hindi katunay na malaya, mahaba lamang ang paninala.
0: Mahaba ang paninala.
13: May mga nagsasabi na naglimitado pa rin yung mga choices natin. Hindi pa lahat ay nakakaranas ng benepisyo o bunga ng kalayaan. To investigate that, maganda rin kasi i-define natin yung kalayaan in terms of paano ba siya dinedefine ng mga katulad ni Bonifacio ng panahon yun. Yes. Para sa kanila, pagkalayaan, hindi lang yan yung pwede mong gawin yung gusto mo kung kailan mo gusto. Tapos para pa baby girl, so walang makakapigil sa amin. Ang kalayaan, merong pag-iral ng katwiran. Tuwid, ibig sabihin ko, ang tama ay nagagantimpalaan, ang mali ay napaparusahan.
0: Yan. Okay.
13: Meron din kaginhawaan. Sapat ang pagkain, inulin, at resources para sa lahat. At yung mga gustong pumunta kung saan man nila gusto na safe, pwede nilang gawin yon. So, ang tanong, tunay ba tayong malaya kung hindi lahat ay mayroong nakararanas ng katuwiran, hindi lahat nakararanas ng kaginhawaan? So siguro mayroong ganun. And it's possible na sa loob ng isang bansa, sa loob ng isang lipunan, mayroong mga mas malaya kaysa sa iba. Basic example, syempre yung mga nakakulong, hindi sila malaya.
0: Yung mga gumawa ng krimen, yan. Of course.
13: Nga, it's possible. So ang hamon sa atin ngayon, at pinapaalala sa atin tuwing araw ng kalayaan, paano natin matitiyak na lahat ng Pilipino makakaranas ng mga bunga ng kalayaan?
0: Yes, oo. Yun yung dapat tanong. Pero ito tanong ko lang, ano, being part of the National Historic Commission, kayo ba ay patuloy ang ugnayan ninyo, let's say sa Commission on Higher Education and even sa DepEd, kaugnay sa patuloy na pagtuturo ng kahalagahan nito? Kasi, diba, sabi ko nga kanina sa panimula ko, yung iba hindi naman alam, basta sinabi nilang walang pasok bukas, Independence Day. Bakit nga walang pasok? Ano ang meaning noon? Parang hindi ko alam, basta sabi ni teacher. Merong ganoon. Pero ito ba talaga ay naka-incorporate pa rin in spite of the fact that binago na naman ang sistema ng nung mga maraming mga libro, maraming mga teaching materials ang patuloy na nire-revise. Ito ba ay mga bagay na naka-incorporate pa rin doon, kabahagi?
13: Alam niyo po, open ang lines ng communication sa NHCP, sa DepEd, sa CHED, at sa iba pa mga ahensya na pwede makatulong sa pagtuturo ng ating kasaysayan. Sa katunayan, yung curriculum ng DepEd, may mga kasama po kami dito, mga kabahagi ng NHCP na naging bahagi doon sa pagtuturo, doon sa curriculum.
0: Yes.
13: Yung sa CHED, sumulat kami, lalo na nung napabalita na palang pumbawasan ng oras ang pagtuturo ng kasaysayan at ihahalo na lamang ito sa pagtuturo ng Rizal sa Revised General Education Curriculum. Sa ngayon po, ang binanggit ng CHED ay ninilay tutuloy ito, pero palagay ko po, mas siguro tutukan namin yung pag-follow-up sa CHED na konsultahin ang NHCP sa ano mang pagbabago sa ating curriculum. And then, alam niyo po, hindi lang naman CHED at DepEd na nakikipag-ugnayan sa NHCP, pati po ang Kongreso, so yung House and Senate, kapag po may mga panukala po sila na may kaugnayan sa kasaysayan, nakakausap naman po kami. Ang isa po magandang maibalik siguro, ma'am, noon kasi yung DepEd, mayroon sila mga special colloquium na binobroadcast online. Dinadaluhan ng mga guro sa iba't ibang lugar. Tuwing mayroong historical observance. Siguro na tigil lang ito dahil kinailangan pang tipid. Pero bukas po yung linya ng NHCP sa lahat po ng willing makipag-collaborate po para mas lalong maituro yung ating kasaysayan.
0: Tama. Oo. Para kasi mahirap yun yung binanggit mo, no? Ngayon ko lang narinig yun, yung incorporate sa pag-aaral ng buhay ni Rizal, and even kasi parang masyadong broad na yun, tapos paano mong incorporate doon? Hindi ko marurok, ano? Hindi ko maubos maisip ko pa paano gagawin yun. Parang sa akin na ay may bukod a signatura para doon. Okay, so ito, merong isang nag-message sa atin. Nako, parang saklaw lahat, ha? Oo, yung sinabi mo raw, kabaging Eupemio, yung kalayaan sa pagpunta sa mga lugar since sa lalong-lalo sa karagatan natin ngayon na maraming nakaharang na mga mga malalaking mga ship ng barko ng China, tapos yung sa pagsasalita na minsan din daw ay naka-curtail tayo ng mga social media platforms, at yung isa pang nabanggit dito, kabahagi, no, yung access natin sa lahat ng bagay, lalong-lalo na po sa tumataas na bilihin. Ako, para daw walang kalayaan. Ano ba yan? Ha? Kabahaging Eupemio, anong masasabi mo dyan?
13: Alam niyo po, syempre yan ay mga limitasyon sa kalayaan. Hindi naman po pag sinabing kalayaan, dapat paraiso ng tayo.
0: Para absolute, oo.
13: Oo, may nag-interview na sa akin ang sagot nila. Ano ba, magkakaroon lang pala tayo ng kalayaan kapag dumating na si Lord at second coming
0: Ang hirap noon.
13: Ang hirap po noon. Pero ang maganda po kasi, mula noong June 12, 1898, and mula po noong na-recognize yung ating political independence, yung ating kasarinlan, tayo na yung may desisyon kung ano yung magiging direksyon ng ating bansa sa pamamagitan ng ating mga boses, sa pamamagitan ng ating mga boto.
0: Opo.
13: Manghirap kasi nung sistema na ang desisyon sa kung ano yung pwede at hindi natin pwedeng gawin bilang mga mamamayan ay nanggagaling sa dayuhan na hindi naman tayo gets.
0: Oh.
13: O hindi naman dito lumaki, hindi naman dito nagpakababad sa kultura natin, darating dito, makuutos-utos. Ang hirap po noon, at the very least, ngayon, kahit sabihin natin may limitasyon dahil sa kahirapan, dahil may limitasyon, dahil maraming issues, at least tayo yung makakapag-desisyon kung ano yung gusto nating gawin bilang isang bansa. At napakalaking bagay na po.
0: Ayun. So, dapat isipin pa rin natin, nandyan pa rin ang kalayaan at kailangan natin ito laging ipaglaban, di ba? Kabahaging Eupemio, maraming salamat sa iyo sa mahalagang oras na ishinare mo dito sa ating programa. At any parting words para sa mga kabahagi natin, o baka may bagay, meron kayong importante na i-anunsyo in line with the celebration of the Independence Day. Go ahead, kabahagi.
13: Gamitin ko po yung pagkakataon ito na anyayahan yung ating mga kababayan na makiisa sa mga gawain po natin bukas para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan po. Alas 7 po ng umaga, magkakaroon po ng sabayang pagkataas ng watawat at pag-aalay ng bulaklak sa mga pangunahing parke sa ating bansa at mga sites na may kaugnayan sa landas sa ating paglaya. Inaasahan po natin ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Jose Rizal National Monument, Rizal Park, Luneta sa Maynila. Meron din po sa Aguinaldo Shrine, Cavite, Cavite, Andres Bonifacio National Monument, Caloocan, Paraswa Insurance Historical Landmark, Malolos City, Bulacan, Pinaglabanan Memorial Shrine, San Juan City, kasi nakasaysayang panlipunan ng Pilipinas sa Angeles City, at sa Mausoleo de los Veteranos de la Revolucion ng Manila North Cemetery sa Manila. Pagkatapos po nung ating flag ceremony dito po sa Rizal Park Luneta ay magkakaroon po tayo ng parada ng kalayaan sa Quirino Grandstand. Manonood po dito yung mga ating taong bayan ay naanyayahang manood. Maganda po dito, nasaan man tayo sa mundo, pwede natin ito, pwede tayo makiisa sa pamamagitan ng panonood sa ng live, sa live stream po ng flag ceremony, flag raising and refill ceremony and yung parada ng kalayaan. Pasapit naman po ng hapon, magkakaroon po ng Independence Day concert sa forma ng pag-stage ng Marbining Mandirigma, isang musical po ng tanghalang Pilipino. 2 p.m. meron po invitational performance and sa 7 p.m. naman po yung ticketed performance. So pwede po nating bisitahin ang Facebook page po ng Tanghalang Pilipino sa mga karagdagang detalye. Napakarami po naging activity ng ating pamahalaan para ipagdiwang ang ating Araw ng Kalayaan. Pwede nyo po tingnan ito sa aming Facebook page, fb.com/nhcp1933, sa aming website, nhcp.gov.ph, at sa aming mga social media accounts at NHCP Official. And inaanyayahan ko rin po yung ating mga kababayan, maaaring malayo kayo doon sa ating mga main sites ng commemoration o baka masyado maaga sa inyo ang alas 7. Bukas po ang Shrines, Landmarks and Museums ng NHCP bukas para bisitahin 9 o'clock hanggang ng umaga hanggang 4 p.m. ng hapon. And doon po sa talagang hindi makaalis, pwede nyo rin po silang bisitahin virtually sa aming YouTube channel. Meron po tayong mga audiovisual presentations, meron po tayong mga documentaries, at meron tayong mga virtual tours ng mga shrines, landmarks, and museums po sa pangangalaga ng NHCP. So wag po natin itulog lang o ipag-mall ang ating Araw ng Kalayaan. Gamitin po natin ito para lalong makilala ang ating kasaysayan at ma-appreciate kung anong ginawa ng ating mga ninuno at yung ating mga kababayan ngayon para ipanalo at ipreserve ang ating kalayaan sa kasalukuyan.
0: Yes, ayan ako, maraming salamat Kabagi Eufemio. Maraming dahilan ano para i-educate natin more ang ating sarili, hindi lamang sa eskwelahan ano, kundi mga activities na binanggit mo na yan ano, para mawala yung kamangmangan natin pagdating sa kasaysayan. Maraming salamat sa iyo at mabuhay kayo diyan sa National Historical Commission, Kabagi Eufemio. Ingat po kayo.
13: Ay, maraming salamat po. Ingat po at Happy Independence Day po sa ating lahat.
0: Okay, so yan mga kabahagi, ano? Narinig niyo, ang daming activities na inanda pala para sa inyo mga kabahagi. So, makiisa po tayo dyan, lalong-lalo na yung mga estudyante na walang pasok bukas. Makiisa po tayo sa activities na yan ng Historic Sites Development, ng National Historical Commission of the Philippines. Mga kabahagi, sa ngalan po ni Kabaging Eufemio Agbayanig III ng Historical Sites Development Officer ng NHCP, maraming salamat sa inyo pong pakikinig dyan sa magandang talakayan na yan. Mga kabahagi, magpo-pause tayo for a break. Magbabalik ka agad ang Serbisyo Todo-Todo!
1: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
2: Serbisyo todo-todo.
9: Isang oras ng talino, kaalaman, at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
11: Sasahim papawid na
2: Professor on Air.
11: Professor on Air.
9: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
2: Professor on Air.
11: Professor on Air.
9: Talino, kaalaman, at kasaysayan
2: for everyone.
11: Professor on Air. Professor on Air.
9: Kasama si Professor Willie Perez.
2: Professor Willie Perez.
9: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang Radio ng Pilipino.
6: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatupid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente.
3: pang-apat.
6: Gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente
3: para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan.
6: Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo,
3: Radyo Pilipino.
9: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
6: Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
3: Online at on air.
6: Expect non-stop tawanan,
3: kwentuhan, at balagbagan
6: na may sense. Dahil

0: tatlong minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sulitin po natin na ang nalalabing oras, ha? Para sa mga ulat. And of course, pagbati ng happy birthday! Batiin natin, bukas po na magsa-celebrate ng birthday si kabahaging Jess Monte.
1: Happy birthday!
0: Ayan, thank you very much, Vincent. Ayan, ha? Kabahaging Jess, happy, happy birthday sa'yo. Gayun
1: happy
0: din
1: birthday!
0: Kay Tony Camp, ang kabahagi natin mula sa Singapore. Tony! At by Sunday naman, ilan ba to? Tatlo? Ay, marami. Marami akong nakikita magsa-celebrate ng birthday on Sunday. Si Dr. Toto Abalahon ng Philippine Neurological Association. Mag-birthday din by Sunday. Si June Vicente Pabustan. Ha? June, kamusta ka na? And Deng Monteverde.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday! And last, si Victor Ramat. Ayun, Victor Ramat. Happy, happy birthday sa inyo. May the Father bless you always. Ha? At sana lahat ng wish nyo makamit nyo on the day of your birthday. Kung hindi man, hintay lang tayo in God's perfect time. Samantala, mga kabahagi, eto na. Balikan na, punta naman natin ang ulat ni Chris Gonzalez ng DWPR Dagupan. Serbisyong maayos at mahusay, isusulong ng bagong hepe ng Police Provincial Office Pangasinan. Chris Gonzalez, ibahagi na yan.
2: Pabahagi met, pagpapabuti ng serbisyo at pagbabago sa ilang nakaugaliang sistema sa mga himpilan ng pulisya ang ilang sa mga prioridad ni Pangasinan Police Provincial Office PPO Officer in Charge Police Colonel Dennis De Leon. Sa kanyang pagkikipagpulong sa mga mamamahayag, binigyan din ito ni De Leon ang pangangailangan mabawasan ang mga pagkakataong paulit-ulit na pinababalik sa mga himpilan ng pulisya ang mga komplainant para sa kanilang mga kaso. Nauunawaan din umano ng opisyal na may mga pagkakataong napipilitan pang mangutang ang ilang komplainant upang makabiyahe at makapunta sa himpilan, kaya mahalagang maging mas epesyente ang pagproseso ng mga reklamo at dokumento. Hinimok din niya ang mamamahayag sa Pangasinan na iulat sa pamunuan ng pulisya ang mga hindi kanais-nais na gawain o proseso upang agad na matugunan at maitama ang mga ito. Binigyan din ni De Leon na dapat maging magalang at maayos ang pakikitungo ng mga pulis sa mga sibilyan at mga kliyenteng lumalapit sa kanilang tanggapan habang nananatiling matatag at mahigpit sa pagpapatupad ng batas laban sa mga lumalabag. Para naman sa ugnayan ng mga pulisya at media, sinabi ni De Leon na dapat maging bukas at maagap ang mga himpilan sa pagtugon sa mga mamamahayag, lalo na kung may kaugnayan sa mga balita at impormasyong mahalaga sa publiko. Ibinahagi rin ng opisyal na may personal siyang pang-unawa o pag-unawa sa gawain ng media dahil ang kanyang tiyuhin ay dating field reporter, bagay na aniyay nakatulong upang higit niyang maunawaan ang mahalagang papel ng mga mamamayag sa pangpapakalat ng makatotohanang impormasyon. Iyan ang ating update mula rito sa DWPR Dagupan. Ito naman si Chris Gonzalez para sa programang Serbisyo Todo-Todo. Dahil sa mampanig na mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino.
3: Serbisyo Todo-Todo!
0: Maraming salamat, kabahaging Chris Gonzalez. Parang naingit ako dun sa pwesto ni Chris. Parang mahangin, ano? Ha? Sana lang, ha? Ganyan din, ha? Kasi kahit na mainit ang panahon, pagka mahangin, medyo napapawi pa rin yung init, diba? Okay, nakong, bilis ng oras, mga kabahagi. Ha? Pero magpapasalamat muna tayo sa ating mga kabahagi. Usually, mga nanunood sa atin. At sa ngalan pa rin ni kabahagi,

0: Laging Eufemio, no? From the National Historical Commission. Thank you very much for that time. Thank you sa ating head, Miss Ango, Jan Serge Magat, Fiana Sweet Ferrer, and Antoine Mikael. At syempre, ang ating naging director for today, Francine Bacani ng Bulacan State University. A perfect si Francine today. At sa ating mga ano, yung nagparamdam sa atin, si Vicky. Si Vicky Naharo, hello sa inyo. Gayun din kay Ma'am Rufina Rotoni. Ngayon lang naka-monitor sa atin si Ma'am Rufina, ha? Oh, kala nyo, ha? Kita ko yan, na. Okay, sa atin din mga interns, mga bagong interns, si Jabina, Levi Faustino, Sofia Noel Policarpio, Kenshin, Manriza, and Cairo Andre Bordeos. They are from University of Caloocan City. Maraming salamat. Oo, hindi ko kakalimutan si Katleya ni Brida at ang ating co-pilot for today, Mr. Vincent Doraga, sa supervision ni Engineer Dave. At siyempre pa, nandito rin si Mark Austria ng LPU Manila. Mga kabahagi, laging tandaan, kapag serbisyo publiko, dapat todo.
1: This is your only one.
2: Your only one.
1: Your only one.
2: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
1: 1FM.
3: Number one.

0: get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-weba isi ha.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sunit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Bawat patak, masarap, suave kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: 1 FM.
1: Time check, 12:30.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Jason's Vihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
8: This song is brought to you by
9: Optin Lutein Capsule.
8: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
10: 96.1. You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM!
1: Uy!
0: 1FM!
2: It is now 12:45.
3: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
13: Ang batang lagundi, Plemex!
14: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
16: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.
17: This is a journey.
18: One.
17: Into music and sound.
18: Sounds beyond cool.
19: All systems are go.
8: Check this out. Pump up the volume.
14: 3, 2, 1.
0: Start your engine.
4: This is 1FM.

0: Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa kagiliran ko.
1: Opo, tapos?
0: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
1: Wow!
0: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan!
8: This song is brought to you by
9: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
10: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday. From sunup till sundown, we're glad to be a part of your routine, for now and forever. Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 1:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This time check is brought to you by
3: Liverate Pro.
2: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Alam nyo bang may Liverate Pro? Liverate, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na tayo. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay? Liverate Pro. May silima rin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverate Pro.
11: Tuhod, siko, baywa,
12: aray!
11: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
11: This song is brought to you by
2: Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulong sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
13: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday. On 1FM.
14: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.

0: get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danggay. Ayan sa Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung ako sa radyo. Eh sabi ko doon sa anak ko, eh, bilang mga

0: 1FM. 1FM.
1: It's 2:15.
2: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
4: Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Mga suki, order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
8: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
9: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Pa-order pa po!
7: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
9: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
16: Ang batang lagundi, Plemex!
17: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
3: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
19: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: 1FM. 1FM.
1: It is now 2:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
11: Mahalagang paalala,
10: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tuhod, siko, baywa,
12: aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po! Nagfi-flex for Plemex.
14: Ang batang lagundi, Plemex!
15: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
17: 1FM.
18: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: This is your only one. 1FM.
1: It is now 3 o'clock. Time check brought to you by BW's Super Bake Shop.
2: Good news! Sa Emerald Year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
3: Summer's here, BW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in part partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
4: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terrel Kuwa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terrel Kuwa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terrel Kuwa.
5: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
6: Mga suki! Order!

0: Jason's Vihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Tuhod, siko, baywa,
2: aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Song being sponsored by M. Lulier.
7: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
6: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
8: Are you talking to me?
9: Yeah! 111.

0: Panalo ang porma mo!
1: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na? Ginhawa pa! Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
4: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaaring itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaaring ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverite Pro.
8: Tuhod. Siko. Baywa.
9: Aray!
8: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po. Nagfi-flex for Plemex.
14: Ang batang lagundi, Plemex!
15: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
17: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap. Mm-hmm.

0: Drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novellino, my wine and only.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama sa ako pero sabukan ko. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa ako ng rice cup eh. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na ano, kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese

0: get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
5: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
6: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Pa-order pa po!
4: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
6: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
11: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
12: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
1: This song is brought to you by Liver Aid Pro. May silima rin na? May multivitamins pa? Yan, ang Liver Aid Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay? Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
14: One FM. All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
5: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tuhod, siko, baywa,
9: aray!
8: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
10: You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM!
1: Uy!
0: 1FM!
2: It's 4:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin!

0: buhod, siko, baywa.
1: Aray!
0: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po! Nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This song is brought to you by
8: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
9: Wrong track. Let's get to the real thing.

0: drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novellino, my wine and only.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Song brought to you by Novellino, parat with special with Novellino, my wine and only.
8: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
9: It's to dance.
8: Your wish is my command.
10: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment.
11: I'm not talking about moving in.
10: This is Mellow Thursday.
11: Just smile.
10: From sunup till sundown, we're glad to be a part of your routine, for now and forever.
11: On the wings of love.
10: Mellow Thursday.

0: 1FM.
1: It's now 5:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Kmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Mga suki, order na!
10: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
9: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
11: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Pa-order pa po!
9: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
11: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
13: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
15: 1FM. All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: mo.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
4: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tuhod, siko, baywang.
8: Aray!
7: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
10: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
11: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
12: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule.
13: Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema.
12: Basta Lagundi, Plemex!
14: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: Drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novelino, my wine and only.
2: Mga suki, order na!
3: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
2: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
4: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
4: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Pa-order pa po.
3: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
4: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
10: Ang batang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Tuhod! Siko! Baywa!
14: Aray!
13: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: This song is brought to you by Liveride Pro.
16: May silimarin na,
15: may multivitamins pa.
16: Yan ang Liveride Pro.
15: Tulog sa pangangalaga ng atay.
16: Liver up na tayo
15: with Liveride Pro.
17: You're so sexy.
18: Are you talking to me?
19: Yeah!

0: once again.
1: 1FM. 1FM.
2: It's 6:15.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: This time check is brought to you by Liverate Pro.
5: May silima rin na?
4: May multivitamins pa?
5: Yan ang Liverate Pro.
4: Tulog sa pangangalaga ng atay?
5: Liver up na tayo
4: with Liverate Pro.
6: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
7: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a
6: healthy family. Atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silima rin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sunit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap.
11: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: This song is brought to you by Liverate Pro.
5: May silima rin na?
4: May multivitamins pa?
5: Yan ang Liverate Pro.
4: Tulog sa pangangalaga ng atay?
5: Liver up na tayo
4: with Liverate Pro.
13: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: FM.
1: It's 6:30.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
4: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
5: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Alam nyo bang may Liverate Pro? Liverate, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na tayo. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay? Liverate Pro. May silima rin. May multivitamins. Vitamins pa. Liver up na tayo with Liverate Pro.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga suki! Order na!
13: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
12: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
14: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
13: Wow! Mas pinagaling pa?
14: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Pa-order pa po!
13: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
14: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
9: This song is brought to you by Liverate Pro.
2: May silima rin na?
3: May multivitamins pa.
2: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.
4: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
18: You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E.
2: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
2: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
4: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
4: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli. Sa kanilang lahat, syempre, welcome na naman sa ating palang doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating po naman pala dudunan. At dyan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon. Tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli

0: Tawag na po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang programa at ang inyo po namang mga kwento para po naman ating po namang mapag-usapan at maibahagi po naman sa lahat ng ating mga kababayan na naghahanap po ng kasagutan sa kanila po namang mga iniindang karamdaman. Ang inyo po namang mga kwento at mga tanong na panigurado po ay inaantay po nila at tanong din po nila kagaya po ninyo. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Taga Baguio po, sir.
0: Baguio. Si Kuya Boy po ito ng Rice Coffee. Ano pong pangalan po nila, tatay?
1: Renato po, sir.
0: Renato. Okay. Tatay Renato, ilang taon na po kayo?
1: 48.
0: Okay. Umiinom na po kayo ng ating Rice Coffee, tatay Renato?
1: Subukan ko na yung isang box, sir.
0: Ah, okay po. Nakapagsimula na po kayo. Ano po yung nag-udyok sa inyo, tatay, para simulan po yung pag-iinom ng ating Rice Coffee?
1: Isang box lang, sir.
0: Isang box lang. Opo. Meron po...
1: Yung sabon ninyo, sir.
0: Ay, yung sabon. Yung sabon po yung hinahanap po ninyo. Opo.
1: Wala na po kasi sa Lakandulay, sir.
0: Wala pa po dyan sa Baguio.
1: Opo, sir.
0: Nalibot nyo na po ba yung lahat ng mga butika dyan? Yung mga meron tayo ng ating Rice Coffee? Baka po doon po, nandun po yung ating mga sabon.
1: Wala naman po, sir.
0: Wala. Nalibot nyo na po.
1: Pero dirira, wala rin, sir.
0: Sa Baguio. Wait lang po, titingnan natin yung ating listahan. Ano po? Baguio.
1: Yes, sir.
0: Okay po. Diyan po sa Baguio, meron po tayo, pwede nyo pong itanong dyan sa Orion Drug, Ends Pharmacy, Cordillera Generics Pharmacy sa Kayang, Cordillera Generics Pharmacy sa Lakandula, John Mark Drug Store, Curamed Pharmacy, BSP Pharmacy, Angelina Pharmacy, and ABP's Best Med Pharmacy. Napuntahan nyo na po ba yun lahat?
1: Hindi, sir.
0: Hindi pa. Okay po. Ganito po, Tatay Renato, kapag ito pong lahat na ito ay napuntahan nyo na, yung mga nabanggit po natin mga butika at wala pa rin talaga ng ating sabon, pwede po ninyong tawagan ako muli para sabihin natin sa ating mga deliveries ng malagyan na po dyan sa inyo.
1: Opo, sir.
0: Okay po.
1: Salamat, sir.
0: Sige po, maraming salamat, Tatay Renato. Ituloy niyo po yung pag-iinom ng ating Rice Coffee. Makakatulong po yun sa inyo. Salamat po sa inyo. Kumusta dyan sa Baguio? Malamig?
1: Malamig, sir. Maulan.
0: Maulan, tsaka malamig. Maulan dyan ngayon? Oo nga.
1: Opo, sir.
0: Nakakamiss ang Baguio. Talagang napakagandang lugar. Salamat po sa inyo, Tatay Renato.
1: Sige,
0: salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo. Tawagan niyo po ako muli, ha, Tatay.
1: Opo, sir.
0: Salamat po, sir. Yes, kapag wala po yung sabon, tawagan niyo po ako muli para mabanggit po natin dun sa ating mga deliveries para nang sa gayon ay madalhan po ulit dyan sa inyo.
1: Opo, sir.
0: Salamat po sa inyo, tatay. God bless po. Mag-iingat po. Thank you.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating malamang kwentuhan. Kagaya po ni Tatay Renato ng Baguio, kung may mga tanong po kayo tungkol po sa ating malamang produkto. O di kaya po yung naghahanap din po kayo ng sabon o kaya yung ating po namang 25-in-1. Ako, yung ating 25-in-1 mga kaibigan, dapat po talaga, lalo pong dumarami na ngayon ang umiinom po ng ating 25-in-1 at saka yung mga sinasabi nila sa amin, lalo na yung mga text message po na pinapaabot sa amin. Kuya Boy, napakasarap po pala ng 25-in-1 at hindi ako inaantok sa trabaho ko. Kaya sabi niya, sa umaga daw, sabi nila, ano po, mangilan-ngilan na po yung nababasa po nating text message at nagpapaabot na po ng kanilang mga reaksyon patungkol po sa ating po namang 25-in-1. Sinasabi po nila, Kuya Boy, kaya ang ginagawa namin, ang ginagawa niya daw sa umaga, pagkagising, yung 25-in-1, tapos hanggang tanghali, yan daw yung iniinom niya. Pero sa hapon, tsaka sa gabi, dahil madali siyang nakakatulog kapag umiinom siya ng 14-in-1+1. So combination na daw yung ginagawa po nila. Which is napakaganda po mga kaibigan dahil nga po eh, marami sa ating mga kababayan ngayon, hindi naman marami, mangilan-ngilan lang naman, ang kapag nainom daw siya ng rice coffee ng tanghali o kaya ng hapon, inaantok daw siya. Kaya sabi nga natin, pwede po ninyong inumin yung ating 14-in-1+1 sa hapon na o kaya sa gabi, bago kayo matulog, sa merienda at saka sa gabi, pwede niyong inumin yun. So kung talagang kung inaantok kayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1. Pero kapag sa umaga, yung 25-in-1 na talagang gising na gising daw yung diwa po nila mga kaibigan. Kasi yung ating 25-in-1 po mga kaibigan, tinagurian po yun na strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Yun na po yung gawin po natin.

Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan, dito po naman sa ating palatuntunan.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello,
0: pa. Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Lendon de la Rama po.
0: Ano pong pangalan?
1: Junjun de la Rama.
0: Junjun, okay po. Taga saan po si Tatay Junjun? Saan po?
1: Sambuanga.
0: Sambuanga del Sur. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Junjun?
1: 52.
0: Okay po. Tatay,
1: 54.
0: 54. Tama?
1: Oh, 54.
0: Okay po. Tatay Jun, kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Hindi pa. Okay po.
1: Okay.
0: Apo, paano po ninyo nalaman yung ating po namang numero?
1: Dito, may kikinig ko sa programa mo palagi.
0: Ay, maraming salamat po. Thank you very much po, tatay. Tatay, kayo po ba may, plano na uminom na rin ang ating rice coffee?
1: Yan, pamilya ko ang kapon. Kaso, naubusan na yung stock doon sa mga pharmacy na ibinigay mo. Pinapuntaan ko na pinapabili ko kapon. Wala daw yung stock, naubusan doon.
0: Naubusan ang stocks po naman sa?
1: Doon sa may Pagadiyang City.
0: Ano pong, saan po kayo bumili?
1: Sa Pagadian City po.
0: Pagadian City. Naubusan na po doon.
1: Oo po.
0: Okay po. Pero dati na po kayong umiinom ng rice coffee?
1: Hindi ko pa. Subukan ko mga salam. Kaso nakabili ko kapo, naubusan daw.
0: Okay. So hindi pa kayo nakakapagsimulang uminom. Kaya lang, pagpunta nyo po ng Pagadian, naubusan daw.
1: Wala lang
0: yung stock. Ano pong butika yung pinuntahan po ninyo?
1: Yung napili ko sa programa mo yung Jade Vine Pharmacy ba yan?
0: Jade Vine Pharmacy, RX Nian's butika. Pharmacy, Butika Esther, tapos Pharmacia MacV. Napuntahan niyo po lahat yun, tatay? Napuntahan niyo po lahat yun?
1: Wala.
0: Okay po. So lahat po yun napuntahan po ninyo pero wala na po ng ating rice coffee.
1: Wala na. No.
0: Okay po. Pagadian. Hayaan po ninyo tatay at sasabihin ko po ng yung ating po naman mga deliveries na dalhan po uli sa Pagadian para makabili po kayo muli. Okay. Para makabili na po kayo. Okay. Tatay. Kapag nakabili na kayo tatay, kapag meron na po at ako po sa part ko po sasabihan ko po yung ating mga deliveries para madalhan po muli dyan sa inyo ng ating po namang rice coffee. Tapos kapag meron na po tatay, meron na, kapag nakabili na kayo, tawagan niyo po ako muli.
1: Apo,
0: tatay Jun, asahan ko po yung tawag po ninyo. Parehong oras po tatay Jun, parehong oras. Salamat po sa inyo.
1: Sige, maraming salamat po.
0: Maraming salamat, Ate Jun. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat.
1: Sige.
0: Mga kaibigan, si Ate Jun ng Zamboanga del Sur, Pagadian. Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan, sa ating po namang kwentuhan. Kwento ang kalusugan pa rin, mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan, dito po sa ating palatutunan. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623, mga kaibigan. Again, yung ating po namang 25-in-1, mga kaibigan, available na po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo po namang mga lugar. Alam nyo, mga kaibigan, gaya po ng sinasabi ko kanina, napakarami na po at patuloy pong dumarami ang umiinom na din po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Kaya nakakatuwa po dahil yung iba... Parang sabi nila sa akin, Kuya Boy, hindi mo naman sinabi to dati. Meron palang ganitong 25-in-1. Bukod sa napakasarap, nawawala din daw yung lahat ng mga iniinda po nilang karamdaman, mga kaibigan, dahil po naman sa pag-iinom ng ating rice coffee mix. Herbal coffee. Twenty-five in one.

Tawag po kayo sa ating mga numero 0969-226-9623, mga kaibigan, ang ating mga numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan.

0: Another caller on the line, mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Sir, Rebecca Adingcola po.
0: Rebecca, okay po. Taga saan po si Nanay Rebecca?
1: Taga Central po.
0: Central?
1: Mindoro Campo.
0: Mindoro. Oriental or Occidental Mindoro po, Nanay?
1: Occidental po, Occidental.
0: Occidental,
1: po,
0: okay po. Ilang taon na po si Nanay Rebecca?
1: 72 po.
0: 72, okay. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Opo, sir. Matagal na po.
0: Matagal na po. Kwentuhan niyo naman kami, Nanay. Ano po yung mga... Hanggang ngayon po ba, Nanay, umiinom po kayo ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Ay, very good po, Nanay. Kwentuhan nyo naman po kami kasi maraming mga nakikinig po sa atin ngayon ang hindi pa po nainom ng ating rice coffee. At kwentuhan nyo naman po kami, Nanay. Ano po yung mga naidulot sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay?
1: Eh, kasi Kuya Boy, nung unang inom ng rice coffee, masakit po yung mga likod ko.
0: Mm-mm.
1: Sunod, na inom ng rice coffee na yung mga baywang po sumasakit rin po.
0: Tapos
1: nung tuloy lang po nang inom ng rice coffee na yon, na natanggal din, na naging maganda rin ang labas ng katawan.
0: Tama kasi
1: tapos,
0: po opo, go ahead po.
1: Tapos po tulog ng tulog po at pampalakas pala po yung kumakain.
0: Tama. Opo, tapos?
1: Maganda po pala yon, lalo na yung 25-in-1 Kuya Boy. Maganda rin pala po yon na rice coffee.
0: Mm-mm. Nakainom na po kayo ng 25-in-1?
1: Opo.
0: Paano nyo po nasabi na maganda yung ating 25-in-1 po, Nanay?
1: Eh kasi po, Kuya Boy, nasubukan na po namin uminom ng 25-in-1 na yan. Kasi sabi mo kasi sa katalastas na yan,
0: mm-mm,
1: susubukan dahil maganda po yon sa ano.
0: Mm-mm.
1: Ayun pala, sinubukan po namin, maganda nga po talaga ang 25-in-1 din.
0: Thank you very much.
1: Nakakatulong din. Sa Kuya Boy, wala po kasing sabon dito sa Central.
0: Wala pong sabon. Okay po.
1: Wala po sabon. Naglibot po kami sa sa South Star, Robinson, and then sa mga ano, wala pong rice coffee na sabon. Anong kulay po ba gayon?
0: Yes, yung sabon po natin, Nanay, ang packaging po niya, Nanay, ay kulay white. Parang nasa plastic na kulay white po, Nanay.
1: Hindi po siya nakabalot sa karton?
0: Wala. Nasa ano siya, ang packaging niya, parang yung pubagang tawag dito, yung mga, parang ano po siya, parang plastic na ano, na kulay white. Pero yung makapal, yung po yung ano natin, yung po yung ating sabon. At yung kulay niya ay white. May ano lang po doon po sa ano, parang pangalan niya may ano lang po, may nakahalo lang na kulay orange. Nakalagay po doon rice 4-in-1 premium glow soap. Nakasulat po 'yon sa kulay pula. Tapos may orange po na parang ano sa baba na nandun po yung mga ingredients, yung mga details po tungkol po sa ating po namang produkto, yung sa ating sabon.
1: Okay po.
0: Apo, meron po kayo. Meron po kayo
1: makikita. Nagtatanong po kami.
0: Apo, meron po kayo makikitang ano diyan, papaya, tsaka carrots diyan po sa ano niyan, larawan po niyan. So, yung po yung ating sabon. So, anyway, kung halimbawa wala pa po talaga, Nanay, sasabihin ko po sa atin po naman mga deliveries para malagyan na po ng sabon diyan sa Occidental Mindoro, diyan po sa Central.
1: Sa Central po.
0: Ang address is Central Occidental Mindoro?
1: Opo.
0: Okay, Central.
1: San Jose.
0: San Jose Central.
1: Hindi po, opo.
0: Tama?
1: Opo, Kuya Boy.
0: San Jose Central. Okay. Occidental Mindoro.
1: Okay. Kasi nga, baka sakali Kuya Boy matanggal yung mga kati-kati namin sa katawan.
0: Oo. Oh, oh,
1: kasi po sabi ko, baka makagaling po ang sabon na rice coffee mo.
0: Rice 4-in-1.
1: Kasi sabon dito.
0: Nanay, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Yan po yung pangalan.
1: Rice
0: 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Okay.
0: Yun po yun, ha? Rice 4-in-1 Premium.
1: Rice. Okay po.
0: Premium Glow Soap. Apo. Yan po yung pinakapangalan para hindi po kayo magkamali. Nasa kulay white po yung packaging. Yung pong sinabi ko po sa inyo kanina. Okay?
1: Okay po, Kuya Boy. Salamat po.
0: Pag meron na, pag nakabili na kayo at gumagamit na po kayo nito. Ako, nanay, napakaganda po ng sabon po natin. Kasi 4-in-1 yan.
1: Kuya Boy, magkano po ba gayon ang isa na yon ng sabon na yon?
0: Yes, ang SRP po niya, nanay, 75 pesos SRP lang.
1: 75 pesos.
0: Yes, ang SRP po niyaan. So nanay, kaagandahan po kasi may apat pong extract po yan. May kojic extract, may glutathione extract, papaya, tsaka carrot. Lahat po yan, pampaganda. Eh baka po, mas lalo kayong gumanda niyan.
1: Ay baka sakali Kuya Boy, matatanggal yung mga kati-kati ng aking balat na yan.
0: Opo.
1: Kung nakagamit ako niyan.
0: Hindi lang yung kati-kati ng balat kasi kahit yung mga kulukulubot ng balat po natin, tsaka yung mga dark spots, yung mga dark spots ng ating balat, nako nanay, sigurado, baka magmukha kang artista nito.
1: Ganon. Sana Kuya Boy, mayroon sana direma, sana magkaroon na ng sabon para masubukan na namin yung sabon muna yan.
0: Yes, nanay. Tsaka hindi lang po sa mukha yan, pang buong katawan po yan, nanay.
1: Ay, ganun. Ay,
0: yes.
1: Maganda pala yun.
0: Yes.
1: Sana
0: po.
1: Mayroon naman dito. Katagal-tagal na namin naghahanap na yan.
0: Sige. Ganito, nanay. Magtulungan tayo. Kukulitin ko yung ating mga deliveries. Kasi sasabihin ko na nagagalit na si Nanay Rebecca ng San Jose Central Occidental Mindoro dahil wala pang sabon. Naubusan siguro ng sabon dyan sa San Jose Central, Occidental Mindoro. Naghahanap si Nanay Rebecca. Kinakagalitan na ako. Kaya puntahan nyo na, lagyan nyo na ng sabon doon. Pwede ba yung gano'n, Nanay? Yung sasabihin ko sa mga deliveries natin?
1: Oo, Kuya Boy. Kasi katagal-tagal na namin hinahanap yan. Okay. Kasi ang ating mga kati-kati, katagal-tagal ko na hinahanapan ng sabon.
0: Yes.
1: Makasakali makagaling yan.
0: Sige, Nanay. Noted po yan. Tapos, Nanay, kapag sa mga susunod na araw, sa susunod na linggo, kapag wala pa, tawagan niyo po ako muli, kagalitan niyo na ako. Okay ba yan, Nanay?
1: Okay po. Okay,
0: sige,
1: po,
0: para makulit natin yung ating mga deliveries. Na although ginagawa na nila ng paraan yan. Actually, alam na nila yan. Ang problema lang kasi sa buong Pilipinas po yung sinusuplayan ng ating po ng mga deliveries. Kaya hindi na, alam nyo nanay, ito sa atin lang ha. Galit na po yung mga ano yung mga asawa ng mga deliveries po natin kasi hindi na nauwi. hindi na po sila nakauuwi. Kaya nga sabi po nung tinawagan ako ng isang asawa ng deliveries po natin, hindi niya na daw po kilala yung kanyang asawa kung ano nang itsura. nakalimutan na nanay kasi nako simula po Luzon, Visayas, Mindanao. Ang delivery po nila nanay, hindi po humuhupa. Kapag bumalik po sila dito sa base po namin, eh babalik na naman, may delivery na naman, may tatawag na naman. Kaya po hindi na po sila nauwi ng bahay po nila. Ganun po yun, nanay.
1: Ito naman, Kuya Boy, malagyan na dito sa Central para makabili na kami at masubukan na namin yan.
0: Noted po, nanay. Ako po yung, ako din po yung magsasabi sa kanila na kumbaga, simulan na rin, puntahan na rin yung mga lugar na yon kasi talagang kailangan na po ninyo. Alam po namin yon, nanay. Thank you very much po. At basta balitaan nyo po ako kapag meron na po doon sa, dyan po sa lugar po ninyo.
1: Okay
0: po, nanay. Maraming salamat po. God bless po sa inyo. Mag-iingat po kayo,
1: okay,
0: nanay.
1: Okay po, Kuya Boy.
0: Thank you. Thank you very much, nanay. Bye-bye po.
1: Okay po. Salamat po.
0: ang ibigan si Nanay Rebecca ng San Jose, Central Occidental, Mindoro. Umiinom na po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at narinig po ninyo na napakasarap at napakabisa rin po ng ating po namang 25-in-1. Paalam na po ang iyong lingkod. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating baladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, baba. Ingat. God bless.
2: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
3: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
4: 1FM! 1FM!
5: It's that day of the week again. And we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday. From sunup till sundown, we're glad to be a part of your routine. For now and forever.

0: You're only one.
1: We, one FM.
2: Ngayong Abril, malapit nyo na siyang makilala. Ang boses na hindi lang magpapatawa, kundi mag-a-unpack ng mga kwentong matagal mo nang daladala. Isang tunay na veterana.
3: She's an ultimate industry icon.
2: The queen of multitasking. At ang pinakabagong boses na bibisita sa inyong mga feed.
3: Handa ka na ba sa balagbaga na may sense?
2: The wait is almost over. Prepare your bags and your ears
3: dahil balagbaga na!
2: Balagbaga na!
3: I-unpack na yan!
4: Kayo kidinig sa 1FM.
5: You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: ngayong Abril. Malapit nyo na siyang makilala. Ang boses na hindi lang magpapatawa, kundi mag-a-unpack ng mga kwentong matagal mo nang daladala. Isang tunay na veterana.
1: She's an ultimate industry icon.
0: The queen of multitasking. At ang pinakabagong boses na bibisita sa inyong mga feed.
1: Handa ka na ba sa balagbaga na may sense?
0: The wait is almost over. Prepare your bags and your ears dahil balagbaga na!
1: Balagbaga na! I-unpack na yan!
2: This is your only one.
3: Your only one.
4: Your only one.
5: Buong Pilipinas, isa lang.
6: Ang pinakikinggan.
2: 1FM.

0: You're only one. You're only one.
1: One FM. You're only one FM.
0: Ang nag-iisa para sa iyo, Kawan. One FM.
2: One FM.
0: You're only one. We, One FM. Ngayong Abril, malapit nyo na siyang makilala. Ang boses na hindi lang magpapatawa, kundi mag-a-unpack ng mga kwentong matagal mo nang daladala. Isang tunay na veterana.
3: She's an ultimate industry icon.
0: The queen of multitasking. At ang pinakabagong boses na bibisita sa inyong mga feed.
3: Handa ka na ba sa balagbagan na may sense?
0: The wait is almost over. Prepare your bags and your ears dahil balagbagan na!
3: Balagbagan na!
0: I-unpack na yan!
2: 1FM!
0: 1FM!
4: You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM! 1FM!
1: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
2: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
3: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisigaw sa bansang Pilipinas.

0: Drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novelino, my wine and only.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. One tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At one tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
3: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali.
2: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Mga suki, order na!
6: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
5: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
7: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Pa-order pa po!
6: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
7: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
12: Sipunin ka ba at laging pagod? Narito si Ate Catalina Gusilatar.
13: Ako po ay si Catalina Gusilatar sa Barangay Bubuin at Santa Quezon po. Nakatulong po sa akin ang Maxi Vitamin C. Dahil po ako po ay sipunin, tapos po ako lakit po ay nanghihina, ay nang mag-take po ako ng Maxi Vitamin C. Tumakas po ang aking katawan. Hindi na po ako sipunin at saka po ako nakakatrabaho na. Yun po sir, lumakas po ang aking katawan.
14: Ganun na po kayo katagal kumukonsumo nito?
13: Mga 2 years na po sir. Mga nakikinig, subukan din po ninyo mag-try po ng Maxi Vitamin C. Kakalakas po ng katawan. Hindi na po ako sipunin. Natulog po ng Maxi. Ako po ay matigla, malakas sa araw-araw.
15: Ang Mark C, Ascorbic Acid Plus Zinc,
16: ay mabibili na sa pinakamalapit na butika at drugstores dito sa ating lugar.
17: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794. 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
18: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
19: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
0: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco One na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapaiwan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw na kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco One kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco One.
8: Rico Mambo.
9: This is Friday's Best.

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan, ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalagan ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
0: Time check brought to you by Mark Cafe.
3: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaka Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated.
4: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipado, Gumaka Quezon. Lahat ng produkto niya sinubukan ko. Opo. Yung Mark Capsule, Mark Cafe, saka yung Choco. Itinim ako ng mga lasa. Umaga, kinakapi ko, pati yung asawa ko, magulang ko, sa Mark Cafe. Pero hindi ko mawala yung aking Mark C, Vitamin C, Plus Zinc, kasi maganda sa katawan.
3: Ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay magbibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
5: Mga suki! Order na!
6: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
5: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
7: Saglit ulit? May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Pa-order pa po!
6: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
7: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
12: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcua na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcua kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcua.
13: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
14: Kung po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
15: Tumahila yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imaubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
14: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
15: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
13: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pagiinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
16: Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sunit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Tuhod. Siko. Baywa.
20: Aray!
19: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Senmiglite, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Drink responsibly.
2: Kabanan, expect something new.
8: To enjoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant Sopo Pining on June 21. Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian Seafood Cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at iyak na babalik-balik ka. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patating two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yam chow, pork siomai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain na ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience only at TwinJoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant, located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City, open 9 a.m. to 10 p.m. TwinJoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 packs. Call 0929-580-8053. Sa TwinJoy, siguradong enjoy!
9: Sipol dito, sipol doon! Lahat ay napapalingon.
20: Saan? Sa radyo.
9: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
20: Ano daw?
9: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw. Hindi mamboboking. Hindi mambobola. Solong-solo mo na si Rico Mambo.
1: This song is brought to you by Liveride Pro.
22: May silima rin na.
1: May multivitamins pa.
22: Yan ang Liveride Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay.
22: Liver up na tayo
1: with Liveride Pro.
3: Song brought to you by Mark Cafe.
23: This is Friday's Best. Yeah.

주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 넌 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

1FM 96.1, narito ang ating alas 7 pagbabalita sa ating Balita 1. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng mabilis at malalim imbisigasyon sa pagkamatay ng dalawang atleta ng Ateneo. Sinabi ni Palace Press Officer Tony Claire Castro na kailangan ng malalim at agarang imbisigasyon sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adiris na mga players ng mga Ateneo Blue Eagles. Ang pahayag ni Castro ay sa gitna ng mga haka-haka na mayroong nangyaring hazing sa halip na training ng mga basketball players sa isang resort sa Dipaculao, Aurora. Sa kabila nito, hindi anya kailangan i-preempt or i-prejudge dito, kaya kailangan muna ng agarang pag-iimbestiga. Kasabay nito, nagpahayag din ang pakikiramay sa pamilya ng nasawi ang Malacañang. That's our 7 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 18 minutes down 7. Good morning.

0: Drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novelino, my wine and only.
2: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.